0: mirongo itandatu n'umunani, mirongo itandatu, irindwi n'indwi mirongo umunani na zitandatu. Mubandanye mwakura musaba n'indirimbo mushaka. Niho twibereye Edouard na uvuke Dos Santos kuri mikro mu bihinga bw'ivyuma ni Kofi ariko akora ibihambaye umukristo wa mbere ku murongo. Allo,
1: yego ni nyawe wo mu kirari mutama wanyu.
0: Amahoro
1: mahoro mahoro
0: mwaramutse amahoro ngaha mwese.
1: Yego gose asanda atagiciye mu Imana ntanzigo ku
0: Imana si uyu Imana si jiye ureka yenda guhakanya wifuriza igitondo cyiza.
1: Uwa mbere ni umuhaye umurongo mutama wanyu.
0: Ndagushimiye.
1: Chambona Yerike Munyamuhanga, mudata za ubusaza. Chambona Damiano ngaha Munyamuhanga. Chambona Kirambu Mukinongo, Tiene Mukinongo. Chambona Urangina ya Ukabuzugu. Chambona ngaha Regimuiza ngaha Mukirari. Chambona Mujango Wanda Wasawira na Munyamuhanga. Unyawireka ngaha Onyi Baregimuiza Baregisi. Baadisa ya Mubirai, Basa Musoni ngaha Mubirai, Timuirambiri. Chambona bidafanya ngaha kumuhuza nyene tiwirambire merasi ngaha kumuhuza tiwirambire mutama wanze tibana ntanzigo abandi kizina cyanya wowe bose timwikomerere muduha akaririmbo k'Imana nyabugira Imana
0: akaririmbo k'Imana.
1: Yego ko kwa Saida Karoli.
0: Saida Karoli ntabwo aririmbo turimbo tw'Imana muntu w'Imana iyo uvuga Roza Muhando.
1: Komera mutama wanze.
0: Ni Roza Muhando, ni Roza Muhando, reka ndaguhe.
1: Komera nyabugira Imana,
0: reka ndaguhe kagufashe kwirukana amashetani ari ngaho cyangwa yari muri wowe cakuvamwo.
1: Gome cyane cyane cyambona ngaha ari muze nama ngaha erasi mu kirayi tanazima buzi ngaha Apolinari mu muhanda Simoni ngaha mu muhanda Zirado ngaha mu muhanda nyine.
0: Yego bandanya abana ngaha ndaguhaye akana
1: cyambona ngaha anye tadeusi ngaha mu buduka boyi ngaha mu muhanda banzi kuzina ryanya aho bose kimirambire banyahugira Imana.
0: Yego
1: merakomeza
0: sawa sawa turagushimiye.

0: Alo.
1: Yewe.
0: Ni sawa.
1: Salama kabisa ndasini imana.
0: Tuyagana ande ukaba utwakuyuriye muntu w'Imana.
1: Merasi merasi ko muhuto ko mutoto wa mutambo nuko.
0: Mutoto wa mutambo.
1: Yego.
0: Ni sawa.
1: Ibana ndashima bwakeye neza n'ukuri akapura karaguye ibana kakungu karatimangana n'ukuri ibana tuvuga ati ibintu ni sawa prem.
0: Eh akavura karaguye.
1: Karaguye ibana karanwesa mere karanoza neza kabisa nkugira hera none bakatoba kariko karasa kurazi ko ari gihe cyishye.
0: Ibintu by'amateka. Yewe.
1: Ekaranzo ego muntu w'Imana ndakunga.
0: Shunguruka shunguruka.
1: Wa mbere ni wowe nyene.
0: Nuko.
1: Abamenye se makuru bose mukora na kwira dondo ndikiriti.
0: Ku izina rya bose reka ndagushimire.
1: Reka mbone umufasa wange n'abana bandi bagira igitembe cyiza.
0: Ah sante sana.
1: Reka mbone buhanza gaho mu kininda.
0: Okay okay.
1: Katwi mu rugo bengiriye abandi mu rugo.
0: Kasabuti.
1: Zaidi mukanihira ati mugabo wewe kudakoma ni iki?
0: Cha mugabo menga hari ukuntu umugabo ntabyo wumva.
1: Kamuna yuriki wa yuriki mudana tabusaza.
0: Mhm.
1: Ya huye nga mukira ara tikitondo chi.
0: Yego.
1: Kamuna ruba funo ize.
0: Mhm.
1: Oye jambo ne kihoni ya tikitondo chi za pasi mukaka.
0: Yego.
1: Kamuna tiene mukino ngono were wa mutamo wa tumwa wa.
0: Mhm.
1: Ya paranga ku isan.
0: Yego.
1: Le kambone posi nga oye mukira.
0: Mhm.
1: Kamune rase mateka felicita sibivuta Pauli ekikonyo tengaho muizele cyene muizele
0: uribuka ko kwanyo kurome na nyogusenge
1: yego chomo de chomo
0: aha
1: nikamune uze ni tangaho mukanyose aho ni muzyaranze atubikunda cyo
0: ndumva ko ndakwibukije hashi
1: nikamanuke ngaho mu rutiba nawe ne nkuru nziza kandi tezele kabira tambera kanune cyita cyo
0: mhm
1: manuke ngaho maganda aho ne masudi ndabone makado ndabone frasi ne berita cyo cyo
0: masudi mbe bashe yagiye
1: ebana ngaho nyene niho yibereye kabisa mbuga kwitsina bamuzi ko ni ntirande kura
0: ariko Masudi n'iryo mubandi mu marigara
1: ko namazina yinya kuri na cyane cyane
0: aha rekera uzu mubaza zo kubwira igihe bare muhasha
1: na cyane cyane kandi rwo ngumite nga
0: nyanza lake
1: ugindwi nyabigira ndabone byatabwe na mabo kwati gitondo cyo
0: kazira bageni
1: ari Tanzania po Fredezira ati gitondo cyo
0: Tanzania maji hehe kwari hade n'ikigoma
1: Mira naho nyene muntu w'Imana sindaba ndo bandakubesha ariko mugabo yibere ngai Tanzania
0: Ni haji kigoma neza na neza ahantu bita kibirizi ni ruhande y'igituro
1: Birasoboka birasoboka
0: Ni ruhande y'igituro cy'amagari ya moshi
1: Komera reka mbone bera mbone risangaho nyene nyanzaraka Tamwaza z'Imana pasta mutamwa shimuro Daniel kamone aregi Pierre ngaho nyene
0: Ego
1: Kamune zerbe mutari donatia beri mbone ngurunzi tanga kumuhu
0: Ni Alexis singa wabonesha. Alala takundi.

0: amajana tandatu n'indwi, amajana indwi na mirongo umunani na zitandatu. Inimero ni iyo nyene, ariko ubutumwa urashobora no guca kuri mirongo irindwi na zibiri, amajana tatu na mirongo ine na zine, ijana na zitandatu. N'ukwakura urashobora gucaho nyene, ntugire ikibazo na kimwe. Ni radio Ndundikirtsire, ni ikiganiro Nituramukanye, tube turarinjora. Ni ikiganiro kiguha akaryo n'akanya ko kuramutsa inshuti, abo bagenzi bose ukumbuye n'abagukumbuye bose, abo bose bitakunze ko mubonana muri ino ndwi. Akanya naka radio Ndundikirtsire iriho ku bwanyu. Reka twakire umunywanyi ku murongo wa telefone. Alo, oh la la, ka telefone ndi kamukundiye nta kundi yigumye. N'ubutumwa ndabona bubandanya kudushikira mu kanya tuhava tubujira ko ari ku wundi munywanyi yamaze gushika ku murongo. Alo,
1: alo,
0: wi
1: namahoro.
0: Namahoro, namahoro ava ku Mana.
1: Ndi Emeline Mukanyosha.
0: Emeline Mukanyosha, Emeline, amakuru yawe?
1: Ni sawa, nawe ni sawa.
0: Bimeze neza cyane, ntacu twagiriza Imana.
1: Wawe ni sawa.
0: Ego, uramutse inshuti bakunze n'abagenzi Emeline?
1: Reka mbona ababyeyi banje bari mu cyambu.
0: Ehe.
1: Nabo tuvukana.
0: Ego.
1: Reka mbona Felicite.
0: Mhm.
1: Asani.
0: Ego.
1: Cedric.
0: Mhm.
1: Reka mbona na Dani.
0: Mhm.
1: N'abanzi bose ku izina rya Emeline.
0: Emeline, ndagushimiye cyane.
1: Ego, mugira umusimizi.
0: Akaririmbo hari iteka twatewe kabananya kukuryohera.
1: Ego cyane.
0: Sawa, sawa. Ikiganiro Nituramukanye, tube twarinjora kibandanya. Reka ako karirimbo kakuryohere cyane, Bwana Deusi. Aho kuri drone. Kamuryohere n'uyu kirenge n'umutama nji Japani ngaho mu busoro. Tutibagiye uwitwa Bakaza Jacques ariya mu Gatumba. Eka n'uyu Mendusi ngaho mu Gihinga, nawe wenyine akarimbuka kugwe neza. Karyohere cyane n'uyu Rusiano Umutaliyano hariya kubenge. Ntawo kwibagira n'umuryango wa Mule. Uwo ni Makezi ngaho mu Gihinga, nawe wenyine akarimbuka karyohere cyane.

0: Antoine uraho reka twakiri wundi munywanyi kumuronga alo
1: alo
0: na mahoro
1: ni mahuba
0: mahuba
1: yeah.
0: Umeze neza mwana mahuba
1: komera
0: ndakubona aho hafi ya rupfu
1: ewe wambere nikromarike batonera
0: ego
1: Posiano. Ndabona Silvia ngaho hirya hakurya. Aro?
0: Ndakumva.
1: Ha matotina.
0: Ego.
1: Ndabona Munezero. Ndabona Wakinyamaganga.
0: Ego.
1: Ndabona bizi. Ha Marisuba.
0: Ego.
1: Mwini kihorezo
0: Uwanyuma
1: ni swahiri
0: Sawa, ndakushimire
1: Akaririmbo
0: Ehem
1: Nibaze barabe
0: Sawa

0: Ganiro ni turamukanye tube turarinjora kibandanya. Nuko nuko nuko ikiganiro ni turamukanye tube turarinjora ku karakaririmbo kumugwi wanyika akaririmbo kadushikanye ku isaha 5 n'iminota 19 ubundi munywanyi yamaze gushika ku murongo. Allo.
1: Nahoro mawo.
0: Amahoro y'Imana bane nawe.
1: Ni wa muhungu wa mabukwe gutine ngamukira.
0: Umwe bita gute?
1: Umuhungu wa mabukwe bazi ku izina rya butine ngamukira.
0: Putine.
1: Yego.
0: Umeze neza mwana Putine?
1: Asa turasima Imana n'abantu bakeye.
0: Bakeye icanke bose.
1: Oya ni bakeye kubera urazi Imana ntanziko.
0: Sawa sawa.
1: Yego reka nsunguruke n'intasi.
0: Mhm.
1: Ika mbone unyahwewe ngaha mukira rimboneri ku mudanda za ubwisa za mbone bo bazi ku izina rya baguma baruka ku izana.
0: Yego.
1: Ika mbone unwanwari na yere nawe wati ntiyakwibagiye reka mbone bitete n'uwe produit yakwibagiye kapi mu rugo beti ntiyakwibagiye.
0: Mhm.
1: Ika mbone boringo mukira ni umariyusi mukira ari mu gisa mukira ari ntiyakwibagiye.
0: Yego.
1: Tamone mani reka mboneri ke ngamukira nure kizandi tinya kwibagi.
0: Mhm.
1: Itambone wo bazi kwizuna ya tieri mwene wasu vimwene wasu detre mwene wasu no Fredi na tinya kwibagi.
0: Mhm.
1: Akaririmbo.
0: Yego.
1: Davira hatoza kimwe kimimana ntanzi.
0: Sawa sawa.
1: Ku.
0: Aya.

0: murongo wa telefone undi munywanya lo allo ego bwana benwa chane jaco ego ego ego ego ego ego ndagushimire cyane sawa sawa ikiganiro ni turamukanye tuwe twarinjura kibandanya inimero ni ya indi nyene ku murongo wa telefone wundi munywanyi yamaze gushika lo
1: abakaro
0: wi na mahoro
1: na mahoro
0: tuyaganande
1: nangenda kumana muri kumwina akuzi akwibaga
0: ngenda kumana igwibaga
1: ego
0: ramutse njute bakunze nabagenzi ngenda kumana
1: eh mere ko mishikande mariana umujeri wanje Vanessa
0: ego
1: nasinda hebura sese ndiwaedu
0: ego
1: nitunga jandotie udira na mama na nadine na hiti na koto
0: ego
1: wamhera kairimbo mutama imana ni nziza cyane
0: ndagushimire cyane
1: ego mwakote
0: aya

0: ikiganiro nituramukanye tube twarinjora kibandanya twakira undi munywanya ari ku murongo. Allo
1: aro aro aro aro
0: wi
1: umeze neza gafira gikundi kiki
0: ninde tuyaga
1: ora mbora keze ngai kihanga muravuga na yuri
0: yulike
1: wi
0: igihanga
1: yego leo nibere kwe kabisa
0: ramutse njute bakunzi n'abagenzi bwana yulike
1: ewara wabemeye ko ni wewe nyene
0: ndagushimiye
1: ubuhanga bwizi bati wana yabwire bwizi
0: ehe
1: ewara reka nibonere kwende ngai kihanga na wake ngai kihanga kiwana bwizi
0: ego
1: reka nibone mu mangene na togo na kigoro cha kibwizi
0: ehe
1: reka nibone chanare mu igenda mu kigoro cha kinachoyazo
0: ego
1: reka nibone ugitanga amigeza kibwizi na ke narupe ngao mu kanyoja reka nibone ananga mu kutuwa na kiwota roje ngai kihanga yoana reka nibone uwo bitama bitaba demuga kumutakura niba gitagara kinga mu kakanya yoana reka nibone abana bako ndiza ndi kiye bota kibye karakunda cha
0: ego
1: yoana reka ndi bo yoana ndere akaye mandi ko salama ya dea mande kaka kane be abantu bose fara ndi ndi
0: sawa sawa reka ndagushimire cyane
1: sawa sawa ndi kutaka mwiza
0: a

0: Ibera ngaho mugihamagara. Kandi bonera abamu kwinkora bose bapewa bose bonga mu gihugu bari ngaho mu gihugu kibaye ndabwira kicagaza abanda imita gati.
1: Yego.
0: Komera bana bongole komera.
1: Ndagushimire cyane Bwana Juma.
0: Yego muzi ni za mutamu.
1: Sawa sawa.

0: sobanukirwa. Habyarimana Bonaventure ndakuramukije nongi kuguha ikaze mu kiganiro sobanukirwa.
1: Ndeka ndakuramutse Santos, turamutse n'abanywanyi bisamirizi Indundi Culture, tubamenyesha ko tubakunda cyane kandi dushimire n'Imana mushobora byose yaturongoye. Murazi ku kiganiro giheruka bitakunze ko gikogwa umugwanizi yaraduteye, ariko ku bw'Imana turacahagaze habwe icubahiro.
0: Amen.
1: Rero uyu munsi twagarutse kugira ngo dusubire tubayagire ibi nabiriya bishobora gufasha amagara y'abantu benshi, kuko burya benshi amagara yabageza hatemba
0: kandi babura ababere kumwongo huma n'udahuma.
1: None babibwirwe nabande ko abafise ubu bumenyi bw'ingabura ari bake, baracari bake nkuko tubisoma no muri Bibiliya ngo igikogwa ni kinini ariko abakoze ni bake.
0: Nahari bake waragize bakura vyiga Imana yakurungitse kugira ngo uhembuze iryo jambo ryayo abari ko baratwumviriza, na cyane cyane mu kwikingira izo ngwara bava bumva mukanya. Ariko rero imbere yuko dutangura ikiyago, ijambo ry'Imana ritubwira iki muntu w'Imana?
1: Umengo wabivuze nk'uwabibonye. Erega hari icyo nabateguriye ndabasomera ngaha mu gitabo.
0: Erega na jewe ntumva Imana ko yatanguye kuntuma.
1: No. Nibyo urinda gukekeranya. Byabaye kuva kera.
0: Nuko ntari bwabimenye.
1: Uyu murongo wo muri Yesaya igice cya mbere, umurongo wa gatanu.
0: Yego.
1: Hatubari ijambo rikomeye cyane rivuga ngo mbega n'ubu muracadaramira ngo mukubitwe ko mwiyongeranya kugarariza. Umutwe wose urarwaye. Umutima wose uradende bukiwe, uhereye mu bworo bw'ikirenge ugashitsa ku mutwe, nta hazima hariho atari nguma n'ibipfufuri n'imishishago bitigeze gukandwa canke gupfukwa canke kubombekeshwa amavuta. Impande zose abantu baragwaye. Ubyemere canke ureke, abantu benshi bararwaye bamerewe nabi. Nguhereye mu bworo bw'ikirenge ugashitsa ku mutwe, nta hazima hariho. Ni uzozo soma ni muri bibiri ugasanga ngo abantu ngo bazabarabaye nabi mu minsi yiherezo, bafise imico mibi, bamerewe nabi impande zose, nubwenge benshi bwaranagabanutse. Ariho uzozo soma muri bibiri ngo bazobari nibirandamuke. Egaye umuntu ntarandamuka haje bwonko nibwo babugwaye. Jo byose rero mu gihe bukora nabi buca butanga amategeko mabi. Bantu b'Imana, jewe uno munsi nababwiye ko tuyaga ibitari bike kubyo dufungura. Abantu benshi byo bafungura burya hari igihe bibabera umuti canke bikababera uburozi, bivanye n'ukuntu babyifashemo.
0: Ukiri ngaho uti biratubera umuti, nta kudeha biratubera umuti. Ivyo nabyo tuba twafunguye bitubera uburozi. Nibyo nashaka yukubwira abari ko badutega biri bari muri ya migabane itanu igize isi.
1: Ehe ndakubwira burya abantu iyo bafunguye ibintu nk'uko Imana yabitegeze
0: aho
1: baragira amagara meza. Ariko ni wafungura nkuko abantu bategetse.
0: Abantu?
1: Ehe ngwe nka karore.
0: Nuko.
1: Nk'umuntu urasanga amazi minsi afungura ibintu byuzuyemo magi. Magi urayizi magi?
0: Ubu iri ku majana 5.
1: Ntacho.
0: Yego.
1: Barashaka abashye ni ku 200,000.
0: Mhm.
1: Magi.
0: Yego.
1: Irimo umunyu nyegeje. Ibyo bise ngo sere kashe.
0: Uri kuvuga rero yuko magi twishira muri bya bintu bitubera uburozi.
1: None ndabivuganye nuno munsi nafasha akakanya ko kuza kugira ndabibabwira. Bijya bintu birimo ingorane ku rwego rwo hejuru, ni nk'umuntu uzosanga ari yinjya zimazi igihe ugasanga zimaza amezi atatu muri frigo.
0: Yaho.
1: Wibaza hajya ko abagiye kurya umuti.
0: None mu bigo bya buraya, mu bigo bitembera ibyo bazungu, siko babikora.
1: Nabo benshi birirwa barya uburozi. Benshi birirwa barya uburozi, ariko hari abagirirwa amahigwe bakabikora mu butamenya Imana ikagendera barinda, bakaba babayeho muri ubwo burinzi bw'Imana.
0: Muri makuvuga uti babikora mu kutamenya.
1: Benshi n'ubutamenya
0: ukubaho
1: ni mugabo, hariho n'ababikora mu bugararije.
0: Bose
1: ntubavugira ngo bari mu butamenya, hariho n'abagararije ikora babibona.
0: None nk'abantu bavyize babikoze numva ko ari ubugararije.
1: None ntibyuzuye, none uzosanga dokiteri ari muri kabine yiwe ariko aranywa itabi, nta baganga urabona bameze uko. Ugasanga ni byinshi bafata. Reka ntikubivuga byose tubimare abantu b'Imana. Navuze magi.
0: Ego.
1: Hari n'ibindi bintu rero abantu bakenera kurya ibintu byakorewe mu mahinguriro gusa. Akaro rero umuntu Imana yamuremeye ikigori ngo akifungure ari ntete canke agisi akure mu ifu, ifunya nisanzwe kujya nyene. Mugaba agacarinda kufata urwo rutete akarukuramo umutima. Barukuramo umutima w'imbere bagacakura ko nakajya gashishwa k'inyuma.

yerekera gasozo ku gasozo nabica kizizira kizana mbaza abashengera n'abashenguruka nibatamu mpiyamu zotira gashambara zobaririkiza umuhoro ujani wabo ngende mbuse fikiseke gitenga tibindi za ku mutima

mirongo itatu n'indwi. Reka ndababwire uburyo bakoresha ku nguvu, nkaba ariko nabayagera ku bijyanye no gushurashuzwa ku nguvu. Gushurashuza umuntu ku nguvu bishobora kuba ku buryo bwinshi. Ubwa mbere, kubuza amahoro umuntu umwifuza ko muhuza ibitsina. Ubwa kabiri, kumukorakora ahantu kugira have yemera kubera ko yaryohewe. Ubwa gatatu, gusambanya umuntu ku gahato. Ubwa kane, gutuma umuntu agira ubumaraya. Ubwa gatanu, ubwa nyuma, kwemera guhuza ibitsina kubera wifuza ko aguha amahera, amanota yo mu ishure n'ibindi n'ibindi. Ariko rero icyo mwomenya ni bande? Nimwe bumwese muri ko murante gabiri. Ubwa mbere, umuntu ashurashuza ku nguvu ashobora kuba uwo mu muryango cyangwa uwo hanze, umugenzi cyangwa uwo mu buzinanye bisanzwe. Ubwa kabiri, gushurashuza ku nguvu si ibyo bakobwa gusa, iyo ibambewe n'abahungu birabashikira. Nuko rero mukanye ndababwira ibituma abantu bashurashuzwa ku nguvu.

minota mirongo itatu n'icyenda. Iyi ni Samirizi Indundi Culture de Santos kuri mikro mu buhinga bw'ibyuma ni Kofi areka kora ibikoringa mukanya nababwiye ko ndababwira ibituma abantu bashorashuzwa ku nguvu. Ubwa mbere nubabwira yuko ibituma abantu bashorashuzwa ku nguvu hariho akaboregwe. Ubwa kabiri abagenzi babi. Ubwa gatatu kwigana amasinema cyangwa ibicapo byerekana ubushorashuzi. Ubwa kane urudandazwa rw'abakobwa n'abagore mu bisagara. Ubwo rudandazwa rurakazi kenshi barukora mu kinyegero. Ubwa gatanu igwirana ry'amazu yagenewe gushorashuriramwo. Ubwa gatandatu gutakaranga. Ubwindwi kutagira umugayo ni kuvuga kutagira icyo wibanga, kutagira icyo usonera. Ubwo umunani inyambaro itabereye ugasanga yambaye imbuzu ireha n'agacupa ka kinju. Kagacupa ka kinju murakabona cyangwa kamwe ka Belsavel murakabona. Ubwo icyenda hari intambara no kwegeranirizwa hamwe. Ikindi gituma abantu bashorashuzwa ku nguvu kugira cumi ni iterabwoba rishimikiye ku bashe ufise ku mundu kucyuri. Icyo rero kiratuma uyu muntu agira iyo ngorane. Mukanya ndababwira inkurikizi z'ugushorashuzwa ku nguvu, kuko hari ikintu cyose cyama gifise ingaruka nziza n'inkurikizi mbi. Niko bimeze. Reka ndabaha akanya mwumvirize ako kavyino kabandanye.

Isaha zibiri z'ijoro n'iminota 43. Reka ubona ndababwire ingurikizi z'ugushurashuzwa ku nguvu. Hari izerekeye umubiri, izerekeye imibano n'izerekeye inyifato n'ivyiyumviro. Reka duhere ku zerekeye umubiri. Hari kwandura sida cyangwa izindi ndwara zifatira mu bimba vy'irondoka. Hashobora kuba ibikomere cyangwa ubundi bubabare mu bihimba vy'irondoka. Hariho guhahamuka ntube ugikoresha neza ingingo z'umubiri. Hariho gusama inda utabyifuza. Hariho gukorora inda wasamye utabyifuza n'inkurikizi zavyo zishobora kuguhitana. Hari inkurikizi zerekeye imibano. Umuryango wose uraguhura ugasigara uri kimaremare. Hariho kugenda baragutunga agatoki ushitse nk'ahantu urenganye bakaca bagutunga agatoki. Wowe urarengana bagasigara bavuga mugabo ati ngo wamubonye, wamubonye ngo ujye ararenganye. Hariho guheba amashure. Hariho kubura agateka. Hariho kuba nyamwigenda ko kubera muri icyo gihe ntawe guha ni gwere. Birumvikana ucuba nyamwigenda ko. Nyamwigenda ko nabo murazi yuko atarimira impeshi. Izindi nkurikizi nizerekeye inyifato n'ivyiyumviro. Gushurashuzwa ku nguvu bituma umuntu agira ingorane mu mutwe no mu mutima. Singa kujya kwa komeretse uruguma rusanzwe kuko rworwo rurakira n'ingoga. Yego, abaganga barakuvura rugakira n'ingoga. Abo byashikiye baragira ibimenyetso bivyerekana nk'ibi bikurikira. Ubwa mbere, gutinya no kwihebura. Ubwa kabiri, kwitinya ntiwiyemere ko hari icyo umaze. Ubwa gatatu, kubura inyifato ukamengo hari icyo wiyagiriza. Urumva sha? Nakayazwe pe. Nakayazwe. Hariho kugira amasonisoni n'ugushavuzwa n'ubusa. Urabura itiro ryaboneka naho umuntu akarota nabi. Hariho gutakaza akayabagu ko gufungura. Kugira ibyiyumviro byo kwihanura. Kugira ibyiyumviro byo kwiyahura mbere ukanabigerageza. Ariko rero burya hiyahura uwarozwe, basogokuru niko bavuze. Kugira ingorane zo mu mutwe. Urashobora guta ubushobozi bwo kurangura amabanga mpuzabitsina. Hariho kwamana imirarwe. Urumva muri uwo mwanya ntakikuryohera. Dusosegwa. Hariho umwana avutse ku nda yasamwe bafashe ku nguvu. Ari nyina cyangwa abandi bantu ntibakunda kumuha ikibanza gihabwa abandi. Oya, abo bana bagenzi biwe baramutuka ngo wagitwarire we. Cyangwa n'abakuze bagatuka uyo mwana ngo wagitwarire we. Nimwaba mwabyumvise. Yego, ibyo ni ibintu biri aha iwanyu mu kibana. Uyo mwana ntibamuha agaciro. Ariko sha Imana iriyerekana ya agize amahirwe ki agakura akaje mu ishure. Nurubeya kuvyigwa kandi arashika kure. Ikiri nababwira, uwasambanijwe ku nguvu agasama niyo avyaye baramukumira nawe akagomba kuniga umwana wiwe. Ehe, mukanya nababwira uburyo bwo gukinga gushurashuzwa ku nguvu. Reka twumvirize ku kavino kabandanye kabanezereza. Sama wahunja sha yo. Sama wahunja. Sama wahunja. Murumva yuko namaze gushika mu mwembe.

0: Alo. Amahoro.
1: Umujana tabu chata yuri.
0: Uri hehe.
1: Muri komine mupere kwiba. Komine mupere.
0: Ah, wewe uri mu Bujumbura ndi ko ndondera umuntu ari muri Butanyerera sawa. Turasubira mu kwifuriza
1: nyagi. Oh, wewe uti umvaka.
0: Njenda baka gute.
1: Oya reka ti yuri kumujana tabu chata.
0: Wewe rero wamugorana kandi ndayivuze abantu bose bubanzohora ndagukatira umurongo urakonda kugora n'uru muntu kuzi.
1: Oya mpore.
0: Umviriza. Wewe ura sijya mbere sijya kabiri sijya nyuma kandi ndi bikoze kuri jewe je nyine.
1: Oya reka none kibazo nica.
0: Nukugora n'uru muntu kuzi. Reka kugora n'uru muntu kuzi.
1: Eh mfite kibazo gitari cyo.
0: Uyu munywanyi wacu yama yatugoye hari gato kwakora yibereye mu Budagi canke sinzi ko abayaciye hariya amwe baryoshe nta ubizi byari byo alala none umugambi wiwe rero mateka celeste uramurambika ku ibiganza umusohore

Ndabona Michelle hari ikigoma muri Tanzania twandike avuga ati mutangazaje turiko turakumva ijana ku ijana kuri internet aturabikoze neza unyibukije iwacu mu Kayanza byumvikana ko batambye umudiho wa rege akiri mu Kayanza uturamukirize bari ngai kibirizi bwana Michelle ubanangiroranigwa nabari ngai ku gituro cy'amatrain gari ya moshi mubandanye mu ruranigwa

0: Alo, alo.
1: Alo, de Santos.
0: Amaru.
1: De Santos, si, manau.
0: Beba, so wana vijumwa karu munoni. Beba, so we wagi yehe.
1: Aoko, sindi, kwele, mako yewe, sinewe.
0: Tura, si, manu kurimi, ni umba kwari sawa sawa.
1: Nainta kukumbi, kwari sawa kupuki.
0: Wewe kufatuki imute, ni waribu kwa, aspira kumbi ikan.
1: Kaya, kwele, shaka, telefone, kari kamba, gani, kwe.
0: Benda kuibarizi.
1: Ya.
0: Ubu twumva gute aho herereye urabyo muri urumva nga si byoroshye muko n'ibintu byine bigezweho
1: ne wamenye nane kutambagijeho
0: hariya muntu uzeye kumusaga
1: ya reka yo ahengamye ndamutwenye
0: uyu mutwe si sandugu umuko
1: Mwusoro
0: Beba asokona kuibagi urikura alijia muri uwejeje kuri
1: Senda na wira wa Alistine
0: Alistine nyahugira Alistine
1: Nachane chane Mwezene chane wete santu
0: Ego mwusoro kwa bachegi
1: Nachane chane kwe
0: Chane wa kuwereki kukunda kuibagi wani kukunda kusenga hivyo uzi
1: Mbuye yu mwenye nerekare
0: Ukawusenga rufisu muti mwumi
1: Mwere nifana lakumi
0: Ara hunu kuri ngwara kura mukije ngwara na kuifuriza ni jiro giza
1: Utiwandanya witakati
0: Mbakari ni mbukunda na akai
1: Kutubi menyeto virengaki
0: Ngo mukanya shunguru karero mukanya njina irundamu
1: Kambona ze wanjewadi mga lwagirijira giza
0: Ehe
1: Awasu pukana boss
0: Yego
1: Tawaferi ngao mkinini utiwandanya witakati hata milikonga iki lwagirijira giza
0: Hmm
1: Tunafini mga lwahamazi ngayi mkurundi yenu wagirijira giza
0: Hmm
1: Kone, kote
0: kumili mana kalsa naraki. Inde. Kote. Klode sha, aragwaye, aba kristu, muzomu na musenge, aragwaye.
1: Na wanda nyehi hanga na kwela josi.
0: Hey, ariko muzomu musenge mufisi muti mumge.
1: Na chane chane.
0: Hey.
1: Eka mwene, angoti mwene muhanza ngao mkininda, ikola kawa isa hake ngao mkininda nuruperi, ngao mkanyesha wakitu
0: wakitu. Ego.
1: Wanesha kila jamuru nga kumususa wanda nyeisha kati
0: Aha
1: Wanda wakili kumye ili ya na esera na dolina wanda nyaki

0: Alo. Alo.
1: Yaro tanto.
0: Amaro.
1: Yamaro imana bana na.
0: Amen amen bukaravi.
1: Da.
0: Ni sawa.
1: Eko ni sawa turashimye.
0: Be bashobye kuva twimutse nditwara bwavugane.
1: Oya oya eko ni twari bwavugana kare twavuganye na Kongore.
0: Basho ni twari bwavugane cyo kimwe no witwa Bernard ngaho muntu uzimuka. Aha mu kinindo kabone turavugana
1: ego kweri ego kweri sasa turakeneye kuza kuri aba hantu nyene mwimuke nawe bije yuko ari ahantu hataka segura
0: none nibihe bishasha wo tubwira wumva ku ndundi kirutire
1: bishasha numva nuko numva nyene no mu ntara dose nyene ahantu bavuga ati basha ati ubu nta ahantu nyene ka hora hata makayaga ngo nta nakayaga gacamwo
0: yego iyo nkuru niyo
1: ego kabisa ego kabisa
0: rekare tuguha kanya tuguha kanya ubifurize ijoro ryiza hanyuma abanwanyi ngenda ngizacu tuzobatumira muzohishikira nta kibazo
1: ego kamere kuri yo nyina Santos umujyango watigira ijoro ryiza
0: ndagushimi
1: koroda hari kabisa tubananya boroherwa Rekamoja menekonga ikiriribo songa ikiriribo hana nga mu kinindo na igara gahita nga mu kinindo
0: yego
1: amane arstina nga mu busoro na sankiro tamoro nga ku muzu amane nga mu gena mane shanare nga ku

0: Isaze neza injoro n'iminuti ndwi twakira undi munwanye ku murongo yahishikiye. Allo allo.
1: Santos ndaguhaye mwiriwe.
0: Ndakora mukije.
1: Meze neza wiriwe neza.
0: Turashima mugabo hari ukuntu sha.
1: Eh, aho ko kuntu rera baravugutira uvugutse.
0: Wewe nturakumva?
1: Oya, abakunzi ba neza ngo barakurikirana ngo abatanzi ba neza muntu w'Imana.
0: Ego.
1: Basari ngaha mu kinini.
0: Buhanza.
1: Wi.
0: Ni sawa.
1: Kurinda simi imana sinagize imana kabisa.
0: Eh, bikira mara nyina wa Yesu muri kumwe, uramwemera?
1: Asa ndamwemera cyane cyane asa n'umuntu w'Imana ntumwumva na.
0: Yego, reka renda guhakanya wifurize ijoro ryo twagiye.
1: Amese makuru sindundi kitire bagirizo rogiza.
0: Sawa sawa.
1: Simba na mujyango wanze ngaho mu rugobe bagirizo rogiza ngira abandi Eric ari ngaho mu rugobe no mujyango wiwe mubawe wa mwana nyabuye tonatagifarasa oye atigirizo rogiza. Ikamunekiye ni uwo mukuru w'agatsimbiye ngaho mu rugo yatigirije rugiza gakuba ngaho mu ngwe na manono na paruwasi yatigirije rugiza ese muri aka kabiri ngaho hepfo yanjye atigirije rugiza ariko muri rwa rabagabeza hafi ngaho mu kinini wa mutama birungu atigirije rugiza wa mutama burungu ntwari n'uwihe nari magamba atigirije rugiza donafine ari ngaho mwaro ari sine ngaho mu butoro na mwumvise kibana yawe itagatisi Zakiro Demuru aringawa kumusufe Abbas Mukinama atigirizoro giza Ekamune Gerare aringawa mukabondo atigirizoro giza Oscar Nziga Masabo hari Nyabiyogi Makadari ya Minga Kayove atigirizoro giza Ekase Muna Dominico aringawa ikiriri Sawa ngozi nga mukasike buye Ana muri Betru wati Buhanza atigirizoro giza Santare hari akumubira na Santare mukivogero atigirizoro giza Rekase mbona hariya aye obatazira nayo kwigira mayikoro ngaho kwigira sinyabigoye ari ngaho kwihigira Saidi mukanihera jamare kumihigira na jamare mugakara atigirizo regira Merasi ari ngaho kumuhuza marite ari ngaho mutambu nyaranza ngaho mutambu Benu ngaho kukaserura yane na mupepo atigirizo regira Muzungu nyange ari santere bire reka mbone mivuba ngaho muri Asiatike cyo muzi ari amugira cyapara atigirizo regira Eka mungu sangi mboni nge na hizo sisi adeo nini kichabu niwa Abo niwa gena abo niwa gebo si ati wanza la wakunda sani Kwa kariri mbazo za kimwe kimwe mungu ima na asuka batamu hapo yungu mungu mwema
0: None wani ugoma kubujo shikira limu
1: Oo ya aza kimwe kimwe nivyo zira imwe zio si mutama nivyo kunda
0: None wani shake vivyo zira ningoga
1: Oya kandi vita kunda
0: Inagira ngo ichifu zu cha maho
1: Oya, hai na hizi kuzama huu mungabo nili zira rimwe rimwe Haza kimwe kimwe mungabi gatinda vika guye Matane sana
0: Shauranye mejepe
1: Munu imana korode nawe ati ugwaru kila munu imana Tikotu wa musenge la imani, imani la mukizu
0: Ariko musenge mufisi umuti munga pani miti mibiri
1: Nuko nuko remi ngao kaitazi na kirenge Tiba andanya mita katila wanza niya biwa gini
0: Sawa sawa

0: ngo gifite n'igitega mu gya store ikambane igihanga nayo kimwe igihanga cyo gihanga akora dio fatira cyo ni gihanga amare ko duwanza rekone abakunzi ndi ndi kigiye bose aho bari afite ntana batage ntagiye cyene mwigenda nagikonyo z'umugenda no tagise mu nyabira utumba ngo karibimbo kwa na santo kigo gukoza
1: none wahejeje
0: eh ndahejeje
1: abo kwanyo gusenga wabibagiye kwanyo kurume eh wiganye
0: Abona batahije muri rusange.
1: Eh. Nuko turagushimiye cyane.
0: Bawo nange ndabashimiye cyane.
1: Urota Imana kandi.
0: Bawo.
1: Sawa.